falẹ awon iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba doko ilu mo ka ni wa ti leto ko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba polowo lori eto wa warawara ni o ta nitori e ta lo kokonta.

0: kongbe kongbe e ka ro o ti we tagba ni peju wo li ru tomo ni peju we gun labala adura mo mi omo balogun mi o akojumo o
1: akojumo o atukojumo toni lojo keta osu kesan odun 2026 adupe lowo olodun to tun mo wa oro toni adupe to mu ari osu baba baba to ku e osu bayi to pari odun yo eh olodun yo so wa di igba na a si mo odun tutu pa pa ma gbara wa sa kiyesi pe oruko to so awon osu e ma na la ma mu je o e be ka se awon nkan to ma won ka ma so pe ah osu baba baba e le je ka so se eh gugun to e ka se ni melo melo e nitori pe asu tete gan ko ni koja ale a ri gbere gan ba
0: I'm going to go to the house. Daily Post ti wa nbi o Vanguard nbe nbi
1: Daily Post no wa pon gbogbo e
0: na le mo lanfani lati mo gbenu sa won iroyin ohun laaro ya mo gbenu si eyin o si mo lanfani pa se kini eyin o mo gbe ti si o de je akoko ti se okele akogbo eleyi ti ogbodo rawon obe o inje ti gbo o iroyin akoko eleyi na ni mo mu inu iwe iroyin punch eleyi tu jade lo ro kutukutu ni iroyin na lo si je epistle bogini eyin letter kokan eleyi ti won ni wipe egbe awon osise labe Federal Workers Forum ti won ko si are Bola Tinubu ati legbe ma sofin gbogbo eleyi to wa lorilede wa Nigeria ni o won ni egbe ohun ti won pera won ni Federal Workers Forum ni won ko iwe ohun o lati fi se kini lati labe Federal Forum ti won ko si are Bola Tinubu ati legbe ma sofin gbogbo eleyi to wa lorilede wa Nigeria ni o won ni ohun ti won pera won ni Federal Workers Forum o na ni won ko iwe ohun lati fi se kini lati fi so fun are Tinubu ati legbe ma sojo owo osu wa eleyi to kere julo ni o lorilede Nigeria ti gbogbo wa ngba gege ba ti se mo wipe adorin egberun lona adorin naira 70000 naira na ni owo osu osise eleyi to je wipe o julo sugbon ni bayi o won ti so pe to ki ijoba ki won o yin oke dada tori pe akoko ti to lati tun agbeyewo owo osu to kere julo fun awon osise lati tun se kini lati tun se o won ni wipe bi soke ki won o yin soke si egberun lona odunrun naira 300000 naira eyin o gege bi owo osu sise eleyi to kere julo ni o ninu iwe ohun eleyi to je pe ana na ni won ko ojo re ti won ni part 2 2026 ni o iwe ohun ni won ni wi pe eni ti o je alamojuto gbogbogbo iyun fun egbe Federal Workers Forum iyun Andrew Emeleze ati akowe gbogbogbo iyun fun egbe na iyun ogun lele awon mejeji ni won jo buwo lu iwe na o to si je wi pe won ko taara si eni ti o je are ilegbimo asofin agba iyun senate bakan na ni en to je abenugan ilegbimo asoju sofin iyun house of representative to fi mo to si je wi pe iwe ohun o gba odo en to je akowe ilegbimo asofin no gba be koja o bakan na ni won taari iwe na ninu oko awon ti won ko si ohun ni are buwa bakan na ni en to je adaju agba iyun fun orilede wa Nigeria to je olori awon osise ijoba apapo jakejado orilede yi ni gbogbo won ko na ni won se kini ni won ko ko won sibe ni oko jeje o lara nti egbe ohun ni egbe awon osise ijoba apapo beere fun ohun ni wipe awon ti o ba wa ni ipele keta iyun level 17 level 17 officers ni owo won ki won yin soke si million kan atabo iyun 1.5 million naira ki owo osu osise to ba si kere ki won gbe si egberun lona odunrun naira iyun 300000 naira iwe ohun ni won ni wipe to ngbati awon to je ti won o ko won si bi iwe ohun ti won o gba iwe na bayi ni se ni gbogbo won ka eleyi o wa poju epistle mo peteni be o ba gbagbe ni se ni agbeyewo eleyi to waye gbeyin to waye iyun ni odun 2024 ti won fi so pe to owo osu eleyi to kere julo ti won fi yin soke si egberun lona lati egberun lona 20 naira si egberun lona 80 naira 80000 naira to 70000 naira sugbon ni bayi o won ni won tun ti n bere fun alekun owo osu osise eleyi to je wipe o kere julo be ba be karoyin siwaju iwe iroyin punch ko

0: yun laaro kutukutu yi
1: nje ti gba
0: peke ni
1: e ko royin ti fanga laaro toni egbe awon awon osise lorilede labor tin so won ni ah omo orilede nigeria ni visa ni kokon pe ile otoro lojo lede ipo o senu daada kala o oni o wa nu omo omo orilede won le so pe ah sai kan re o se je pe se so pe o se enu rere oni awon odo en to so o na ni en to je alaga fun ajo association of civil synods of nigeria lana no tin so pe se omo orilede nigeria ri orisirisi ipenija ati hardship eleyi to ba won eyan orilede yi so pe ton fara won tun fe no won so pe ah en so pe en sise ora okay only am olodo ti wa a ko nsise ni a ri to ti won nkan si won si bibi jije nkan won si epo ohun si le nsise ku eto ro aje wa tu tin yi pada to ba nyi pada o ye flex lori lo igbese aye ohun orilede nigeria latari wi pe so ba kan e ko to ma ra ko ni won ju owo ti won ni a to ra kan to fe ra epo na ko ni won ju won se wa ri awon osi awa osise ijoba won na ba won ni won je ya kini lori pe se ri ogorun egberun lona egberun arin ele te pe lowo osu 70,000 se wa dabi eni ti ko ni ise lowo te pe ko wa se owo ko to bo ebi ko to so owo le ni pa to so ba fi pari ni ti eyi omo orile Nigeria npa on pariwo won si lamenti be se le bo pe ah e to ra jide lo se on dara te en se yi awo rami o omi la ri ara mi o lo ni gbo nkan ta nse tori won ni nkan won si lorilede Nigeria inu be royin le vanga to so la re bi ti ajo association of senior civil servants of Nigeria iyen se Muhammad to tin salaye ibi to se ba won niroyin soro nibi eto kan eleyi se ni ojo isegun ose yi to tin yan lo oro omorede Nigeria latari pe eni nkan lati se nipa ti roto ero aje orilede yi
0: to e ti gbo ninu weroyin punch laaro yi aleto odibo orilede wa Nigeria yun INEC won ni nise ti kegbajari si gboro aye won ni leyin ikegbajari won tan ti won tun fi ikilo sita o bi pe to o se se ki imero ode oni eleyi ti won pe ni artificial intelligence AI ko fe se ki je ipenija eleyi to je wipe o pinu fun ajo ohun o pelu bi eto odibo odun 2027 sumo o pelu won ti se fide emule ni pe to nise ni awon o se agbekale eto kan eleyi to je wipe awon o fi se apo imo ero ti ta awon eleyi ti awon fe lo ati eni soro eleyi to je wipe awon o ri daju wipe to awon onimo to de oni awon karamba ni ti an lo imo ero odo ni lati fi yi nkan pada won o ri lo eni ti o je alaga ajo eleto odibo INEC iyun ojo gbash amupitan san o na lo fi eleyi sita o pelu bo se fi emule ni pe ayewo kini fini ayewo to lorin yo bakan na o ni mo ero eleyi ti won fe lo iyun fun eto odibo o na ni awon o se ayewo re dada pelu bo ti se je wipe awon o se se ki awon o se awon adile ibo kan o fi yewo wipe to se awon to je wipe won lo AI yi won o le se kini won o le towo bo ero awon kukoma nino ate jade leyi to fisita lati odo eni ti oga agba ni eka ilani loye awon oludibo ti ipolongo iyun fun ajo INEC to buwolu iyun eta mercy to mu se kini to buwolu ni o won ni amupitan to soro yi lana ode nilu abuja ni bi iya bi iwe apile kokan eleyi to fi sowo eni ti o je alag to je commissioner gbogbogbo iyun fun ohun iyun san ni Adams to soju fun amupin bi ipade kan eleyi ti won ni o waye o won ni ipade ohun leti awon shanko awon ojogbon iyun ni leka ba eni soro eyan ati awon eka mi lorilede wa Nigeria papa julo leka iroyin eka imo ero odi ati eto odibo nile adulawo won ni gbogbo won patapata won peju pese iyun si bi ipade ohun ibe ni amupitan ti sun lati enu en to je asoju re iyun san ni Adams to ti die mule wi pe to gbogbo yin la pe o anilo iranlowo yin o awa as pelu gbogbo ti se je wi pe gbogbo nkan bayi ni awon omo Nigeria ati gbogbo agbaye bayi ni won dey high fun e dakun

Doctor, e kaabo pada. Nje ti gbon te siwaju kan ni Radio 1103.5 FM na letin lanfani ati mo gbo wa beyin ba se ndarapo mo wa. Ago mefa ti koja ogun iseju bayi eyin aro kutukutu la wa. Be bo aye pe yin kan si ngbo radio ni ti si win ti si lekun e tete mo pe le ti mo bayi ke se pale o. Ago mefa aro lo koja bayi e tete dide ise ya omo ogun. Ipele ati wo asiwa ninu lori je ti gbo oje ninu we royin punch na ni bo si wa iroyin eleyi na ni iro lo se kini lo sodo sinu gbogbo iwe royin lagbon ninu we royin punch ibe na ni mo ti fe mu ije ti gbo o pelu bi o ti won ti se fidi e mule lati odo igbimo kan ni igbimo asoju sofin orile ede wa Nigeria igbimo yi ni won ni pe o to si nse iwadi awon ilise awon ajo kan eleyi ti won ni o ja yederu paplo ajo kan eleyi ti won ni won sagbekale re ti won pe ni presidential foreign intervention promotion council eyin to je wi pe o nja ranran ile ti won ti fi die mule ni pe to ibi apo osu won ile ifowo pamo bi meji din ni iyun 58 bank account ohun na ni won ni wi pe o fin pin e si odo eni ti o je ajuto ati oga agba iyun fun ajo ayederu ajo ohun iyun omo ba adeniyi adeyemi o pelu bo ti won se fide mu lo owo kan na eleyi ti won ni wi pe won taari re sinu kan awon apo osu won ohun o na ni won ni owo ohun lo bi million eniwo naira iyun 400 million naira ti won fi fide mu le pe to lara ise iwade eleyi to je wi pe awon se leleyi o won ni igbun

kini won tun wa labe ajo na o to si je wi pe gogo awon ajo yi atawon ile ise yi gogo won patapata ohun na ni eni ti an pe ni prince adeniye adeyemi ohun lo sakoso gogo e loruko ajo presidential foreign intervention promotion council eleyi to je wi pe o ti da gogo gunle to si ti da awon ibere lorisirisi sile ni pe to bo lo se nse ti owo n wole lati odo ijoba iyin usabe ajo yi en ti o je alaga ai igbimo eleyi to se iwadi ajo na iyi Yusuf Gandhi o na lo siso loju gogo awon okodoro yi nibi joko le lana ode yo pelu bo ti se fi die mule wi pe lati bi opolopo odun ohun na lo je wi pe won tin fi ajo ayederu ajo yi iyin presidential foreign intervention promotion council pelu oruko eni ti o je oga agba abe iyin prince adeniye adeyemi won tin fi sara aba isuna ijoba apapo to wo si nja de towo si nwole iyun so ayederu ajo yi iyun presidential foreign intervention promotion camp pelu oruko eni ti o je oga agba abe iyun prince adeniye adeyemi won tin fi sara aba isuna ijoba apapo towo si nja de towo si nwole iyun sibe o gege ti gadi to fi die mule oni wi pe se ri opo owo se nwole to wo njade yi won ni ka mo tanra wa je o won ni o si omi si nbe lamo awon si se se iwadi to muna doko tori wi pe BVN iyun bank verify eleyi to je ti ajo hun to si je wi pe o lo mo adeniye adeyemi won ni gogo e patapata na ni awon ti se iwadi re o to si je wi pe awon ri daju wi pe awon tu su days le koko iwe iroyin punch nloko ekun rere iroyin ohun laaro Ibo edibo fun aare Tinubu elekeji iyun gege bi aare orile ede Nigeria o gege bi

0: bayi tẹni won o di le ise osula aba eye solution nipa ti won debe won bere itoju baba to ti nri bi oye tele baba to ti nri kurukuru ti o ti riran mo nipa ti won dodo osula aba eye solution olohun oba mi pada gba koso teyin na ba niru eyan be nle teni laye ka yin ti won ti nawo nawo e ma je koro won osu yin o e ma mu won bo ni ile ise osula aba eye solution e baba o ma fenu ara won so address ibi ti won wa
1: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eli ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti yana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni yana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan logba o
0: eh e pe won sori number 091 57 589 016 091 57 589 016 tabi ke pe won sori 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 egbo iwo to ba ti gbiyanju gbiyanju to ti lo kaakiri o ti lo gba o ti lawo nipa oro olojude yi to ti wa fe ma dabi pe o ti nsu wa e o ti dodo eni to lohun oba mi fi ran e ti dodo eni to moju le ja re ni o ani se mo si tun tenu mo tori pe ohun to ba dani loju a fi gbaya ni gbogbo awon ti won ti wa sile ise osula aba eye solution gbogbo won lori gbala aridaju le yi je o e bo si jenu e je ndeka polowo ojana mo nbo o eku kan
2: awon agbabo won so pe igi guguru magunmi loju atokiri lati nlo amojuto irinrun eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba odi osan lowo oku wa wa nba mi epo ti o ba wa nse akiyesi eyi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba ti ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma abo lodo osula habal otito inu ati iberu olorun ni won fi nsise ti won ko rudura
0: iwo ti nri bi oye tabi o ti rukurukuru oju lewo o nta bai bai abi eru oruko to wu ki won le ma pe fun o abi eyin ti le ti fe gba kamu e ba mo gba kamu aburu e ma gba kamu ti o da o adiye ti o ti ku o si le jagbado e tete jide nle e ma bo ni le ise osula aba eye solution baba gangan be pelu mi ni le agodo en to ba ya e gbo won o emi so fun yin pe to ba je ti ka soro nipa oju olokiti bi obo won o si nu gbo kokoro ti o si tawo bi alantakun e ma je ntan yin akose ni o se o ma to tu baba sile te gbo mirin mirin lenu won ke le mo pe lori oro olojude yi ati gbogbo awon aisan to nfa sababi re boya akonarun ni o apoju suga ni o abi arun ibalopo olojo pipe to ti wa dagba to ti di chronic infection to nbeje wo kaakiri ninu ara o wodapa o ko ba apa o wodese o ko bese o ti gba onu

kaabo pada e wa gbo o gbogbo awon omo ti tawon baba wa n pariwo ton pariwo fun wa awon o mo riran daada awon o mo riran daada se loju n pa ton wa mi poroporo e mo je ko ro won o su yin e mu won wa si le ise osula aba eyin na o ni fa isan lo ba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olohun oba mi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ileise osula aba I solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olohun oba mi o de gbiyanju yen lade won foju won rina kedere ta mo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru kaabo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi ko to jasi gegele eniyan to lohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lo lohun ba mi o ke ma n dari lo sile itoju oju osula aba ai solution opo olohun ba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon o ki n fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba ai solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade

0: Seu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba eye solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 Number Baba Osula nu. Baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e mo figo soju kawe ima figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju ewo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile ewo eje ntu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won eh oya eku kan
1: Oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ilese Osula Aba ilese to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi cafe we ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ilese wa lo se agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3 in 1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula Eye Solution Powder Plus Osula Ababitas Osula Antibiotic Powder meteta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o nto sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa njo gegele loju wa eyin orina kankan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese nfa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to nki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titiwa eyin o le wa moto lale mo nitori airina won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titiwa iru oruko owo la won oloyinbo ni won ti nba wa pe ntin yo iriran tiwa lenu Osula Eye Solution Powder Plus ni egbogi ta won aye tun lo to fini lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa la won eyan duwe fa won eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo Toto kopẹ tẹ si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti nsele si oju wa tabi ani eni to nsele si ile ise osula haba ni ke mo botara osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si bu atu osula eye solution powder o mu oju to nsu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko kawe ka bible male rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o kin ri nkan ka I ma figo soju kawe ka bible te phone te computer ki ma je ke eyin o mura tintin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimoye ejeri ni le se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko kin ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se kokuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se osula haba la nanda nu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo tẹsi mo riri sort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa npariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma nda bi en pe kurukuru nbole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi n pe iri nse gbogbo nkan wa njo fun loju grandma grandpa ban se nko lugba be na nko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo di ta wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka lejo wole ka ma ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko kori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju o ni relede gbogbo wa o address wa ni yi o olu ile ise wa wa ni ilu Ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu Ikorodu Leko egbe okada to lo si Asolo bus stop ile epo to doju pa Asolo bus stop yen street to wa legbe re Odo Arawa street number 30 atun wa ni Isawo ni Abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite Abe bus stop yen e ti ri bana Osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni First Park bus stop te ba ti debe e ni ki olokada ko ma gbe lo si Abata lodo Osula haba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 Olohun Adaba bus stop ni egbe Idimu Road ni Iyana Paja ni adojuko Gowan Estate e ma ba wa nbe ki osodi awa ni Ladipo bus stop ni Ikeja Long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 emule kan si 070 38 61 51 68
2: Mo agbapo won so pe igi guguru magun mi loju atokiri lati nlo amojuto irinu e da se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa nba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isuru aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba ti ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo o Osula Herbal, otito inu ati iberu Olorun ni won fi sise ti won ko rudura
1: ile ise iwosan ibile tọpọ ọlọrun mi ngba fun lọwọ lọwọ ni ile ise osula aba o awon ni won se agbekale osula eye solution powder osula antibiotic powder osula ababitas ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gbogbo tin je ti tọlọrun anadanu a dopin ni o osula bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun osula bitas lo nforo n todun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju suga tomode tagba to ba nje n todun todun ati kaya ni osula bitas ninu le o ko ba wa foro n todun todun kuro ninu agu ara wa bi suga ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ori na dada boju ba n yo ni lenu te eyan si ni apoju suga ati ka akoko toju apoju suga kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju suga na lo sokunfa ifunpa giga ati ma sokunfa oju sisu ati airo orunsun a ma ba isare eyan je a ma je ki ti owo tese o gbon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorun kile o to mo osula bitas ni ke lo nse le yin mikin ke to le seyo eyin te nse gbonse koliye koliye omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo sula bitas pobu omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyu e pada apoju suga to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi ti o le gberi mo o n lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apapo se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju suga lo nje be o ko ni mu wa o ko ni mu awon omo wa o tomo kekere ta bagbalagba tan ba nje n todun todun abi kaya ni osula bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo osula bitas gbogbo re lo ma bo sipo osula bitas oju lowo egbogi ajisanrin osula antibiotic powder o n lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gburugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o de ripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan mo so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomin ko ta dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomin ti se pa to nton sele ninu agu ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara te yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin le yin gbikin ke to le seyo eyo ti yin o ki njade daada gbogbo awon agbalagba ti ogbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sa koba feti o feti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wo mo su to mu koju wo mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be eyan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbotegbo ni o o lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa kafewe ategbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun lawon fi sise ti won
3: o tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje gbomo kekere ta bagbalagba ba nje todun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula vitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te lailonu male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elome ne badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bi kibi ti won gbe sticker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula bita e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula bita o fo danu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo te ode ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan
1: ni address wa ni yi o
4: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
1: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168 oju oni rele de gbogbo wa o

0: Nigeria. Bi eto idibo gbogbogbo odun 2027 se sumo. O daju pe a o ni awon olundije to wo wa lati yan to yato sira. A le ni egbe oselu ti a nse atileyin fun to yato sira. Sugbon ohun kan lo so gbogbo wa po. Ajo omo orilede Nigeria ni tori na ma se jiyan nitori oselu, ma se bu enikeni, ma se alemo enikeni, ma si se kolu enikeni nitori eni to fe dibo fun yato si ti e. Dekun ati ma ton iroyin eleje tabi ayeso oro. Ti a ko fidi e mule kiri. Oro ta ba so loni ile fa iberu. Ipaya ati iwa ipa lola. Bakan na nibi idibo. Duro sori ila pelu suru. Tele awon ofin ati alale. Dibo gege bi eri okan re se to so na. Bowo fun awon oludibo to ku. Bowo fun awon osise ileto idibo. Ti je ki won se ise won bo ti ye. Won ti pe eto idibo ki se ogun. Oludije re ki se ota re. Awon iyato wa ninu osele lasiko eto idibo ko gbodo di ohun ti yo so wa di ota ara wa. Idibo alaafia bere pelu re. Je ki ohun wa han ninu idibo wa. Ki alaafia si joba. Idibo wa alaafia wa. Nigeria wa. Dibo pelu ogbon. Dibo pelu eri okan. Dibo pelu alaafia. Nigeria yi ti gbogbo wa ni o. Ikede yi wa lati le se radio 103.5 FM.
1: Ikilo pataki leleyi latodo awon alase Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ti gbogbo ara ilu gbogbo nile ise adani gbogbo eyin te je oludokowo lati jina ketekete ti ile ijoba National Broadcast Academy NBA to nbe nilu Ikeja Federal Radio Corporation of Nigeria n se kilo kilo tori wipe a wi fun ni ko to dani agbaja kadi ni ile ijoba to je ti ile eko National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Road Ikeja ni pinle Eko ki ise futita be la o ya yan lati lo fugba kigba o gbogbo enikeni to ba dowo po pelu eyan keyan boya awon agbaleta tabi eyin te fe dokowo kowo le lori eji na ketekete si ikilo leleyi latodo awon alase Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN pe ile National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Ikeja nipinle Koko si futita tabi fulisi yiyanyo eji na kete kete si o keni to gba o so fe ni ti o gbo
2: o de pada orinle o kile DJ Rek Daraya Olodo Oduni ti ile ise igbohun safefe ijoba apapo FRCN eta ti ipinle Eko pelu ajosepo Radio 1103.5 FM gbekale fun awon akeko ipele akoko nile eko secondary JSS jake jado ipinle Eko todun 2026 yi o ma lawo ni won awon akeko ma kopa ninu ere idaraya meta ototo idije bodu alafese gba football ere sisa loni ruru athletics ati iwe wiwe swimming fun tokunrin tobirin won papa isere CMS drama school ni Bariga ti ma waye ife eye ebun owo ati okiki to rinle wa fun ile eko atawon akeko to ba jawe olubori lati fi oruko sile e pe Femi Taiwo sori 08023292640 leka woluga sori 07038998468 geleti Bernard sori 08033506038 dije re idaraya ile ise igbohun safefe ijoba apapo eka ti ipinle Eko pelu ajosepo Radio 1103.5 FM ibi ta tin sawari awon ogun ojo ola
3: Eyi ni lati fi to gbogbo eyin ololufe wa leti wipe anfani ti wa bayi lati se ipolo oja yin ile ise yin ayeye isile tabi isiku agba lori eto atupale iwe iroyin ile wa lede yoruba nje ti gbo bakan na ni anfani wa lati se onigbowo ile ise yin oja yin tabi ile ijosin yin ni iseju 15 tabi 30 iseju lati ago 8 ale titi di igba ti a o fi adagba eto wa ro lago 12 lati ojo monday ojo aje titi di ojo sunday Fun ekunrere alaye ekan si eka ipolowo oja wa epe lekan ti ori ero 08028296023 tabi bisola sori ero 08023974412 a o ma reti yin o